Kapo ba tayo nga laka ni tamurahay wal mama ini na nabiyaw dadabot nga ba now programa ataw laka lakud with this moraw ngalpon eldal sa ikiya diya gagatiya kursa pa agami pa mat kita pamlintan na ngayon nga danal pati pa nga laki tamurahay wal mama ini aw maginaw ba not sal ngalpan durzap ngalpan niya gagati mid boil time pinanabi dada butan mataw sino biyaw miya ikay na may paro yaw sitabi not sal kay kidwa na may po good way di zalakaw ayawal mama in ngalpan aw pamlil zagitologia kida tunara kazi ya max sa isaibay nwa etel kapubatay nga ngipel pa matikida mura ngalpan pamlil sa adalaw gagato no mura buhay sa nga pa laki so pibis ngitam pumura ngay biya kalmel niya ipa aw ngalpan na ngalpan karangin min sinanaki aw sinunuki a borofosa waw mabay kuy kumabay tanamon nume tanamon na zaget mo in operation broad staff sinubiya o mizupunusina aw kaimata na aw gasa mo yung stando waw foreign mizupusita mabagal sa tanga pa nang aw mizupasita malpa na aw gagato na ita mo ino sinubiya o activity tanayin pa nui minalaw nga sinubiya o nuya o kakal kida tanaw miya ina sinubiya nuya pislima na nga tanamunia maketunu kaya o miya inuka Asia no gimana ka so sina no intana o ngap kuning ng alpa na o miya in gasa mo but no isi tanga sina ngay kule umide kita ng alpa niya kay masabilita mo ino commonwealth o sabi a state o sabi a matikida local government o sabi so sina no I border force na nga commonwealth o level o no federal o mizupono sina no zageta matikida kalmel Australian Fisheries Management Authority na mo ino tanamuna zaget sino kuni sino bidaga monume pa kiger sartana mie especially in gimi ang alpan northern australia au kima sino bia o mizpun sina tanama ipa so ngai keo wagar kasino bi information la ko mie mai paru kai ngalpan pamle

Money now, Thonar Ngalpan up 26 minutes. All one is kazi 11 ipa 11 o'clock. Kaying about Nabinia ya Musipa Kaikin Matao Mia ina Kulai Sina ina Japan Zenat Keso Project Matakini Tanao Napkara Ipamangu. Kalanua utana mia isina mangu na sina bi exhibition au launch mangu garina ngalpani gimana ka gita mai tau noin watana ngapa mia itana me mai din gita mung pananga round me mai din visit na gita mai tau sita bi information il gasa mai din say basin unu yao minao kapu mia isina na ngat kaya ngat nuin mamu mi sina mai gi ngabat kasa seta interview na nga ngatai mu mai dinanga seta bia mi zapu muinu keda tana keda uma mi keda sina nu sina bi project na nga tana mu na anthropologist tana mu mai din Japanil go kai ngalpania tor street tano 70s anu wow saizi ngapa 80s pa sei ke da sena na sena bi se po bi ko sa decade na au sena bi da buta nun alpania za pro clima ita sakaria ta ya mai din a mi zo po sita mai da mai din history pa la alpana mi ai na igile nga ga buda nga change me paro electricity ma nga din sena bi da sena bi tonara so tana mun mi sina capture mai zinga no kada ga munu border dispute senai mai di ngato ngan mama i pangai migna ka sina bitonara o sino bi o mi ai sina na ngai punanga ngai muni o migna bazar keda ni mai wan sina ke da border not change but no i sino bi mi ai na na ngan ngai kita ki turning milestone ngal palpa kapa region ipa no in sina wo mi ai na ma din boda kabuta din sina ki sabil tana gamana uda gamun wana mai din moino kalau ngal pa sino bike da zakai bia wai kos ngal pa connectional mi ai kulka igal gal ngal pa sino bi trading au mi ai na mai paru ya png pamle ya so nuina tana nagi mi din sepa nuin sepa sepa luka da gam palai tana wakai mi ai man ma ma din keda okay ngal pa kenuin sa keda kunia balwa iti dai pa so na sina bi project han muinu na nga mi ai na keda trai pa za za pan zenat kes project seta bi tuna ro za po muinu ngit ke yao mi ai na wangina se ke da kaima bai se kursa pa ge pa lawmi kaima bai na nga kapu mi ai in ke da bala ka o kaima bai ya tan an seno bi ni ai nga pangal pan mi sakariya ta ya i din na nga au zap murangal pa ni ta gaga tunu mo inu na nga kala nu na bi bai kura uni nu au mi ai na nanu history nui tanamit paruna seta bizo pulau ai mama idin kui kuma baiker ngalpan seta bit nara au partner na nga nga yao kazi bai paru uncle late uncle George mai ngai na nubia ke da yas pul sir ngal be niamar nui nga ya pa o sina bia o madin tanau pala yao ngalago ipa getan o kai pa ke da ngalago principal guama wao guama papa te medin ngalpa kikene wa sino bi mi ai ngalpa kui kai medin na pa pacific o dogam no ngalpa na o zageta o mi sina mi ai so pala ini amar sei na nga o ngalpa mo bai ga na o ku ngalago bi na australia ngalpa kui ku mo bai ga tana mun flag no apal ngalpa mura match mark kita cita nangal pa murako kubi kumu baigal but nui pala muni sinu bisa sei kapu tu din ngalaga ina gua munu au keda sino nui pala mun sino pala mun purka pa nui kakal keda nui balba igi ngalau nga so pala ina kala nung apu kuni eti day madina kala nung tana sena ina au mia ina madin ICC sena bitonara sei keda 90s un kala nung tana sena au flag up competition now mia ina madina kalanu late bala Bernard Namox ina mia ina madin
wain madin ba senang at siya pamay pa keda siya sina bidada butano na nga kay gersar ngalpan niya ngalpa flag ngalpan gasa madin ay madin na kay na sina flag na may pa electric electrification ngalpan niya gagatia miyay din estri pal kulayaw miyay flag ngalpan gasa madin ay madin na kay na sina flag na may pa electric electrification ngalpania gagatia miyay din estri pal kulayaw miyay

Malpo kargemin sena ong unoy na pani brothers ang sinabi na puyay pa ina Richard Max kay puyay pa and sa samaw ko bilal.